0: gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center na balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa natad sa tennis, naghinam-hinam na si Pinay tennis player Alex Ayala nga mo tubang o makikita sa mga Pinoy, Pinoy fans human ang iyang pagsalmot sa Wimbledon. Makikita si Alex Ayala si ang mga fans dito sa siyudad sa Makati sa umaabot Hulyo 15 ng tuiga. Ang registration magsugod alas 4 sa hapon o ang programa nakatakdang magsugod sa alas 6 sa gabi. Si ang pag-abot sa ika-upat nga round sa Wimbledon, nakakuha siya og premyo nga $396,000 o nakatala og 240 WTA ranking points. Sa wa pa ang Wimbledon, nakadawat ang premyo sa Ayala og $871,438 karong 2026 nga season. Sa balitang artista, sa labing unang higayon, muarte sa entablado si Bella Padilla pinaagi sa drama nga People, Places and Things karong buwan sa Agosto. Si Bella mao'y muda sa papel ni Ima, usa ka malampusong aktres, kinsang kinabuhi anam-anam nga naguba tungod sa iyang pagka-addict ug sa iyang paningkamot nga makabangon pinaagi sa rehabilitasyon.
0: Bugde sa peso, itandes dolyar ang mga salapi sa kalibutan ng mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 50 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 82 pesos o 7 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 84 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 26 centavos. Singapore dollar, 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 52 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 36 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 72 centavos. Euro, 70 pesos o 8 centavos.
0: Inyo na bante ang balita sa Tire Queen, a Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Tagbilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech at mga pulong sa kaalam.
1: Ang kinauyukan sa kaalam, mao ang kahadlok sa Diyos, ang kalisang siyang kastigo o silot, o ang kahadlok siyang hustisya o hukom.
0: Mao kanto ang nagbagang balita ng Rubutaga, yun ang bati paguna, dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanong DYRD. Sa nga sabi Sir Rich and James o kang Gilbert Tulop, ang ito ang tech on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O ginisig Lee Orcolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, Mayong Bundag.
2: DYRD, Gisaligan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:07.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw. This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting. This news is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. This news is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango bango. This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
3: Uy! Buhat ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
1: Brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
2: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
9: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
10: Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang.
11: Per DTI FTE 248973, series of 2026.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
16: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
17: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
18: Alagang Unilabyan.
19: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
22: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
1: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
2: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
3: Oh, Mari! Ako sa lang ang hatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay kikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karato ay mare para makaabilta sa mga diskwento.
3: Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
2: Oh, mao ba mare?
3: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
2: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. Huwag naminaw ka sa KISS FM 102.3. Ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Huwag daghang salamat.

0: Stay tuned.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, muli po tayong magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan at sa mga gusto pang humabol, no, para kayo po ay magpakonsulta sa ating makabuhay hotline number. Tumawag or mag-text lang po kayo sa number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungang kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimulan na po natin ang inyong mga katanungan. Alright, we have another texter. Doc Glenn, mataas daw po ang triglycerides ko at madalas ako napapagod at madaling hingalin. Pahilig po kasi ako sa mga matataba at matatamis po ng pagkain. Alright, you know what, no? Ang high triglycerides or high TG ay isang uri po ng lipid disorders. Kung sobra-sobra po ang taba sa dugo, apektado po ang ating cardiovascular system at pati na rin ang ating liver. Pag mataas ito, tumataas din po ang chances ng heart disease at fatty liver. Nakaraniwan itong dulot po sa poor diet, insulin resistance at lack of movement. Sa integrative perspective, no, ang hamon dito ay ang metabolic imbalances, inflammation, at oxidative stress. Kailangan lifestyle correction po at regular monitoring para po dito. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay maaaring makakatulong sa metabolic support at antioxidant protection, no? Na sumusuporta sa mas maayos na lipid handling ng katawan. May papel din ito sa gut metabolic access dahil ang healthy digestion ay mahalaga sa fat metabolism. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay maaaring makakatulong para sa karagdagan po ng ATP production na kung saan ay direktang production mismo ng ating mitochondria, particularly ng galing po sa ating cells at magdadagdag ng enerhiya sa bawat function ng ating organ, metabolism at pati na rin sa mental focus. Sa ilang mga tao ay nakakatulong din ito sa appetite regulations kapag tama po sa oras ang pag-inom. Recommended dosage po na sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules twice a day and EXL Makabuhay Black Coffee naman isang baso po sa umaga at hindi kailangan lagyan ng asukal. Well, karagdagan po mga kamakabuhay, bawasan po ang mga prito at matatamis po ng mga pagkain, no? Dagdagan po ng yung mga matataas sa omega 3 like isda, no, gulay, at always remember hydrated palagi, no, maglakad-lakad at least 20 to 30 minutes, no, at syempre ayusin po ang ating tulog or daily routine. Okay, anyway po mga kamakabuhay, ulitin po natin, ang EXL Makabuhay Capsule, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay isang uri po ng supportive wellness care para sa ating kalusugan. Sila po ay nakakatulong para sa ating karagdagan na kalakasan, sa ating pag-iwas sa karamdaman, abay syempre gamit ang mga natural na resources na mula sa kalikasan. Ang tunay na pagaling ay nanggagaling sa kombinasyon, tamang gamutan, tamang lifestyle at tamang kaalaman. Alagaan po natin ang ating katawan, makinig po sa mga simptomas, mga senyales at huwag pong matakot na magtanong sa health professionals. May pag-asa, may direksyon at may magagawa tayo sa araw-araw para mas maayos po ang ating kalusugan. Sana po ay nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong health concern at huwag pong kalimutan na lagi ninyong kapartner ang ating programa sa EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc and of course, ang paggamit ng EXL Makabuhay products para sa araw-araw na natural at holistic na kalusugan. Abay syempre, madali po siyang hanapin kasi nga available po yan sa lahat ng mga pharmacy. At para sa lahat ng mga katanungan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng mga katanungan na even sa pag-message po sa ating official page. Abay syempre, i-like niyo na rin po. Pangalagaan po natin ang ating kalusugan, pagyamanin po ang ating buhay. Lagi natin pinapaalala that health is wealth. Ano nga ba ang silbi ng yaman kapag mahina po ang ating katawan? Ang tunay na kayamanan ay ang malusog na pangangatawan at payapang isipan. Sabi nga ni Hippocrates, let food be thy medicine and medicine be thy food. Kaya piliin po natin ang mga pagkain na nagpapalakas at nagpapagaling sa ating katawan, hindi yung nagdadala ng karamdaman. At sa bawat pagsubok sa kalusugan, alalahanin po natin ang pangako po ng Diyos. From Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Siya po ang tunay na manggagamot at tayo naman po ay katuwang sa pangangalaga ng ating katawan and of course, ang templo ng ating kaluluwa. Maging masigasig sa tamang pagkain, tamang pagpapahinga at tamang paggalaw. Ika nga, take care of your body is the only place you have to live. Ang ating buhay ay biyaya at gamitin po natin ito ng maayos, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya at sa mga mahal sa buhay. Dahil kung tayo ay malakas at malusog, mas marami tayong magagawa at mas marami tayong matutulungan. Gawin po natin layunin ang masayang pamumuhay sa pamamagitan po ng tamang pangangalaga sa sarili. Piliin ang natural, piliin po ang buhay, at piliin po ang ating kalusugan. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagpapaalala, mabuhay ng malusog, maglingkod po na may pagmamahal, at manalig po sa ating pumay kapal dahil siya po ang tunay na nagpapagaling. Pagpalain po tayong lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: the isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

Sige loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang naginusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasal ligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tamblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.

This is the new Kiss FM 102.3. Wanna shout out to mga friends na namina via Facebook Live. Hi day to. Especially sa mga friends that is sa Mansasa. Thank you so much for locking in. Hi day to Nita Valderosa. Also day to Daryl Bert. And to Jerome Mascarinas. Thank you so much for locking in. And also, shout out day said sa. Diha sa Mang Pakals Eatery. Diha sa Dao Covered Court. Lanog-lanog ang Kiss FM. Shout out day. Asa ni? Oh, sorry. Shout out ni Joselito. Or ni Jose Lacquarin. Oh, diha sa May Pakals Eatery. Diha sa Dao Covered Court. And also, shout out day sa iyang anak na si Joshua o ni Rubing. Diha sa Alturas Dampas. Here, this is coming from Nacho Villamor. Hi day to Teofanes. When you love someone, you got... He has sa Luok Panglao Bohol, Lamino Caron. Also day to Lorna Mikabalo. Request day kong song, Lumayo Ka Man Sa Akin. And You're the Reason by Kitama. Sige ka itong ilista na yung mga kanta. Hi day to Jenny Saligan. Shout out ko sa kong mga kids na si Jana o ni JJ or sorry, JJ or Jai Jai. O sa akong Paris na si Joni Jump Humpit. Request ang song nga Ulala. Ay, makapaulala gayon. Itong pangitao na siya, ha? Ay, yes na, aday yun. Right here on the new Kiss FM 102.3. Mayo kayo ang panahon karon, no? Lami kayo sige bukot, tugnaw jamo, lami sige kus. Pero pampaugmat sa to ang kusog, pampahype sa tong energy gamay. Another request of song from Jenny. From Baby Dolls. Ooh la la, baby. Right here on the new Kiss FM 102.3. This is Kiss All Day Requests.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko?
10: Pwede kayo mga kakiss. Mapa love songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang orasa. Saturdays from sign-on till sign-off. It's your choice, your playlist on KISS All Day Request.
11: Hello, Mr. DJ. Hi. Pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pangkanta ko

0: the ISIP event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Baleleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus traditional herb.

0: kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatlor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatlor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw nangita o barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: Incorporated.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Ang Reynold Max ay maliit lang, pero higit sa tatlong beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance o refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Reynold Max, stronger than fire.
6: Reynold Max is now in Bohol. For orders and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogun Commercial, Pass Pharmacy, Fronting Ramiro Hospital.
7: PDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station. Value your money.
8: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
9: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
10: Hoy, Marie! May ganun ang kamutong aoy sa itong cluster meeting kanina na ikaw raman gani itong nagpahinom-nom nako.
11: Ay, Marie, dito ko sa BWI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
10: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman ko na ko mabantay, eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nung niya ko ba? Haso, lakaayo. Tay pa, Marie, ha? Waday ka makaibaw. Napoy di man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
11: Sagod eh, Marie. Usay, but pasabot ni mo sa payment partners ba?
10: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
11: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
10: Ikaw, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba, ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang M. Lulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill, ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
11: Ah, naghama na ito og kapilian, Marie. Nandi na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
10: Naabay yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa, Marie, sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Kahit na kinahanglan, namo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa M. Lulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
11: Radya ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tabubayad.
10: Ito takot ya ina. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. Wa naman gani na nga kung gibuhat ron. Kung naasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kumabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawaran ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Isigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

Just kiss all their requests. Call me up, dial me up, para ma-up at 0953-943-7414-0938-809-2808. Or simong Viber nga 0952-624-8804. Speaking about weekend, bawang mo mga Jumego sa Jumega, straight good ko og after 6 days. Sato ang events, no? Then later, unya na sa nata sa Bohol Tropics, kauban ng Happy Weddings Bohol team. Kagahapon, gikanta gahapon sa Bohol Beach Club. It's a destination with wedding from guests all the way from Norway. And then katong pa the Thursday, nata sa Villa Bohol. Another destination weddings, guests all the way from UK. Yes, mga Jumegas and Jumegas. And then pagka, before pa yun adto, pag Wednesday, nata sa Ibabaw Gardens. So straight tahantod to sa Lunes. Kumusta na kung tingog? Okay pa ba? Yes, mga Jumegas and Jumegas. Nga na lang yun, no, kay... Gabi kayo ito ka-hardworking, pero hardworking po na nga to ang bills. Gara po sila. Thank you so much to the mga couples, bride and groom, entrusting your weddings on me, and also sa mga entrust po yung mga wedding suppliers, and DJ Haley on Kiss FM 102.3. Yes, yes, yes! Kung kinsa man ganito appeal sa to ang entourage later sa Bohol Tropics, kita-kits ta. Oo, party-party. Nagyun po, no? Nagyun po bang mga vibes yun? Depende yun na sa prefer. Kasi prefer nga vibes sa couple. Gusto ba sila o party vibes? Low-key nga vibes? Gusto sila o party-party nga vibes? So pwede taan na asat ang dapita kay versatile ba yata? Char! This is Kiss FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 11:20 right here on the new Kiss FM.

0: is the new Kiss FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 11:29. A song from Crazy and Erica, 12:51. But hold up, it's not yet 12:51. It's 11:29 pa. Well, well, well, super well. Want to say hi and happy listening. Scrolling through. Sa tanan mga friends nga naminaw sa ilang mga sakinan, especially sa kinagwapahan ng atong Omega. Listening with my mom and dad going to Dawis Nilan. Oh, laisyon na mga yun itong friendship, right? Mom and dad naman ni Sia. Hi day to Nesty, Balukan. Oh, sa minaw sa Kiss FM 102.3. Didn't say hi. Sa iyang mommy o si daddy. Masakit ito'y name sa'yo mo ang mommy o daddy. Ma'am? And maybe I have been moved on. Katawa na ba ko sa'yo mo ang vlog kay lahi ang DJ nga name nga iya ang naingon. Sa Pikas DJ to siya. Josco, bitaw. I thank you so much for locking in. Ask mo kung sari ka sa Dawis di ay. Nesty. Whatever you're doing right now, just keep us in your background. Ay, di ay. Nara di ay. Si Daddy Nestor o si Mommy Osita nga naminaw sa Kiss FM. Kao ba ni Nesty? Magpapurinatal ka diha sa Dawis, Nesty. Kalayo ba po niyo mo papamirinatalan, oy? Tagaluway manunta ka. Bitaw, thank you so much for locking in to Kiss FM 102.3. Another request, a song from our dear friend si Nesty. Song from 143. Sa isang sulyap mo. Philippine Standard Time, it's 11:31 right here on the new Kiss FM 102.3. This is Kiss All Day Requests.
1: Bakit kapag tumitingin ka, natutunan?

0: Clooney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chicken Etihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken Etihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
2: You.
1: Ay, napalayo uli. Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
3: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa the generic pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.

0: taong nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCCI?
1: Mag-unsa man ka dito pa.
0: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man lagtukar ning akong arthritis, oy. Bata-bata ka man tako.
1: Ay, wa na'y problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
0: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
1: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
0: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
1: Be, ang bina imong phone.
0: Ay, ora. Tudlo ilang ko unsay button para pod ko kantigo.
1: O sige, good. Paminawan ni.
2: Mga kaabag, anong taka-avila ng PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android na atong phone. O niyang ato ta sa Google Play Store app. Dahil ato i-search ang PHCCI loan. O manala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung lalaan ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya, paibal o nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung na agani nga ATM. Maura!
1: Nya, kuha ni mo pa.
0: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
1: Maulagi. Listo kayo basta loan.
3: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.

0: The new Kiss FM 102.3 is 1:32 in the afternoon, mga ka-Kiss. It's a Kiss All Day Request. Checking in, Cyrus the Virus until 4 in the afternoon. We're live on Facebook, mga ka-Kiss, a Kiss 102.3 FM, and also Cyrus the Virus. And sa atong Facebook page, yes, a Kiss FM Bohol. Yes, mo na itong mga official website. Itong official Facebook page and also itong official website www.kiss102fmbohol.com. Good afternoon sa itong mga ka-Kiss. Diyan ka naminaw karon sa Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila, sa tanang mga guwapa o smiling na itong staff diha sa Kalape Butika ng Bayan. Good afternoon. And may papaminaw sa ni Sir Floro Rinca and sa tanang mga taga-Tesda office. And also ni Consial Blong Blong Rinca. Sa tanang mga Rinca family, good afternoon. May papaminaw sa ni Byroni Tandok and Engineer Ondoy Bakamante diha sa Bool, Barangay Bool. And to Kapitan Joel Ibao. And also to Kagawad Marlon Delusa. To Ati Maymay Delusa diha sa Balos Store sa Mangga. And sa tanang mga ka-Kiss na to diha sa Mangga na minaw karon. May hapon diha sa ato mga listeners po diha sa Unitop and Unicity. Good afternoon yun tanan. And sa tanang mga ka-Kiss nga naminaw karo itong mga taga Shoppers Mart, Justicore Building, and itong mga drivers karo mga orasa naminaw karo diha. Good afternoon yun tanan. And sa tanang mga taga Fortune Agribit Supply, thank you so much for tuning in to Kiss FM. 1:34 in the afternoon. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss All Day Requests. 102.3
1: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
2: You.
1: Ay, napalayo uli.
2: Bye.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Di aray mong card, sir.
3: Salamat, Misa.
4: Bay, unsa din ang imong ATM card?
3: Pinoy Coop sa PHCCI.
4: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
3: Kano sa kakakuha sa imo?
4: Atong last month, imo?
3: Ay dungan-dungan tingali ta.
4: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
3: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede kang makawithdraw, pwedeng gamitong bayad, so okay yung kayo.
4: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
2: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos, ang 150 niini para sa card, ug ang 10 pesos para sa miscellaneous, ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI, nga atong kaabag sa kanunay.

0: Virginia.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
2: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
3: Bisag-asa kadapi, niining kalibutan.
2: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
4: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umudoaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
5: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.

The new Kiss FM 102.3 is 1:52 in the afternoon, mga ka-Kiss. Good afternoon sa tanang mga viewers and listeners na to sa Facebook Live. May papaminaw din ni Ryan Palak from Kutkutan, Valencia, Bohol. Nga naminaw karong mga orasa. Good morning to Mamnita Valderosa, all the way from Ottawa, Canada. And also sa tanang mga taga City Square, Abadingo family, and sa tanang mga parking boys si Deha. And sa tanang mga tenants na to, sulod sa may, yes, diha sa may City Square. Good afternoon yun tanan. May papaminaw. And sa tanang mga frontliners, mga security guard on duty karong mga orasa. Good afternoon yun tanan. 1:52 in the afternoon. Kiss FM. Kiss all day requests.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: The new Kiss FM 102.3 is 12 or 2:13 in the afternoon. Yes, hi day to all our friends diha sa Caltex. Yes, at ang mga shout out day sa tara mga kakiss na to Minaw karon. Yes, sa tara mga participants sa first pickleball open tournament. And opening ko rong alas 3 sa hapon ng mga kakis. And dito ni sa may Pickle Court located diha sa Upper Mansasa, Tagbilaran City. Sa tanang mga players, ana, good luck niyo sa tanang mga participants sa first Pickle Court Pickleball Open Tournament. And everyone is invited to watch. So pwede mo maka-addo dito, makakita and makasaksi sa maung duwa sa first Pickle Core Pickleball Open Tournament. Yes. So, tanang mga kakis na ito niya. Good luck sa tanang mga participants and sa tanang mga taga Caltex. Good afternoon. May papaminaw sa tanang mga kakis na ito niya. And also diha sa Petron CPG North Brands. Garaminaw sa garon. Mayang hapon yun tanang niya sa tanang mga kakis. Kiss all day requests. Cyrus the Virus until 4 in the afternoon.
1: Kiss Saturday, all day request.

kung ikaw nangita. Og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon doy pag abot og tulo ka adlaw wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano nay giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
6: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
8: More water, more life.
9: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Alright, muli po tayong magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan at sa mga gusto pang humabol, no, para kayo po ay magpakonsulta sa ating makabuhay hotline number. Tumawag or mag-text lang po kayo sa number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimulan na po natin ang inyong mga katanungan. Alright, we have another text, sir. Doc Glenn, mataas daw po ang triglycerides ko at madalas akong napapagod at madaling hingalin. Mahilig po kasi ako sa mga matataba at matatamis po ng pagkain. Alright, you know what, no? Ang high triglycerides or high TG ay isang uri po ng lipid disorders. Kung sobra-sobra po ang taba sa dugo, apektado po ang ating cardiovascular system at pati na rin ang ating liver. Pag mataas ito, tumataas din po ang chances ng heart disease at fatty liver. Nakaraniwan itong dulot po sa poor diet, insulin resistance at lack of movement. Sa integrative perspective, no, ang hamon dito ay ang metabolic imbalances, inflammation, at oxidative stress. Kailangan lifestyle correction po at regular monitoring para po dito. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay maaaring makakatulong sa metabolic support at antioxidant protection, no, na sumusuporta sa mas maayos na lipid handling ng katawan. May papel din ito sa gut metabolic access dahil ang healthy digestion ay mahalaga sa fat metabolism. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay maaaring makakatulong para sa karagdagan po ng ATP production na kung saan ay direktang production mismo ng ating mitochondria, particularly ng galing po sa ating cells at magdadagdag ng enerhiya sa bawat function ng ating organ, metabolism at pati na rin sa mental focus. Sa ilang mga tao ay nakakatulong din ito sa appetite regulations kapag tama po sa oras ang pag-inom. Recommended dosage po na sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules twice a day and EXL Makabuhay Black Coffee naman isang baso po sa umaga at hindi kailangan lagyan ng asukal. Well, karagdagan po mga kamakabuhay, bawasan po ang mga prito at matatamis po ng mga pagkain, no? Dagdagan po ng yung mga matataas sa omega 3 like isda, no, gulay, at always remember hydrated palagi, no. Maglakad-lakad at least 20 to 30 minutes, no. At syempre ayusin po ang ating tulog or daily routine, okay? Anyway po mga kamakabuhay, uulitin po natin ang EXL Makabuhay Capsule, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay isang uri po ng supportive wellness care para sa ating kalusugan. Sila po ay nakakatulong para sa ating karagdagan na kalakasan, sa ating pag-iwas sa karamdaman, abay syempre gamit ang mga natural na resources na mula sa kalikasan. Ang tunay na paggaling ay nanggagaling sa kombinasyon, tamang gamutan, tamang lifestyle at tamang kalaman. Alagaan po natin ang ating katawan, makinig po sa mga simptomas, mga senyales at huwag pong matakot na magtanong sa health professionals. May pag-asa, may direksyon at may magagawa tayo sa araw-araw para mas maayos po ang ating kalusugan. Sana po ay nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong health concern at huwag pong kalimutan na lagi ninyong kapartner ang ating programa sa EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc and of course, ang paggamit ng EXL Makabuhay products para sa araw-araw na natural at holistic na kalusugan. Abay syempre, madali po siyang hanapin kasi nga available po yan sa lahat ng mga pharmacy. At para sa lahat ng mga katanungan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng mga katanungan na even sa pag-message po sa ating official page. Abay syempre, i-like niyo na rin po. Pangalagaan po natin ang ating kalusugan, pagyamanin po ang ating buhay. Lagi natin pinapaalala that health is wealth. Ano nga ba ang silbi ng yaman kapag mahina po ang ating katawan? Ang tunay na kayamanan ay ang malusog na pangangatawan at payapang isipan. Sabi nga ni Hippocrates, let food be thy medicine and medicine be thy food. Kaya piliin po natin ang mga pagkain na nagpapalakas at nagpapagaling sa ating katawan, hindi yung nagdadala ng karamdaman. Kaya sa bawat pagsubok sa kalusugan, alalahanin po natin ang pangako po ng Diyos. From Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Siya po ang tunay na manggagamot at tayo naman po ay katuwang sa pangangalaga ng ating katawan. And of course, ang templo ng ating kaluluwa. Maging masigasig sa tamang pagkain, tamang pagpapahinga at tamang paggalaw. Ika nga, take care of your body is the only place you have to live. Ang ating buhay ay biyaya at gamitin po natin ito ng maayos, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya at sa mga mahal sa buhay. Dahil kung tayo ay malakas at malusog, mas marami tayong magagawa at mas marami tayong matutulungan. Gawin po nating layunin ang masayang pamumuhay sa pamamagitan po ng tamang pangangalaga sa sarili. Piliin ang natural, piliin po ang buhay, at piliin po ang ating kalusugan. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagpapaalala, mabuhay ng malusog, maglingkod po na may pagmamahal, at manalig po sa ating pumay kapal dahil siya po ang tunay na nagpapagaling. Pagpalain po tayong lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.

request. Radio Kiss FM 102.3. Hi guys, sa tara magaraminaw karonado diya sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cubes diya sa Lourdes Panglao. And also good afternoon sa tara mga kakiss na to diya karaminaw sa garon sa Obedo Boarding House diya sa Baydampas sa Jed Obedo. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. Here's something from Nixus. I'll never go on Kiss FM. Kiss all day requests.

0: Kiss, all they request.
1: The new Kiss FM 102.3322 in the afternoon, mga ka-Kiss. Hi na sa tara mga taga IMAP Lying In Clinic. Yes, sa tara mga ka-Kiss na doriya, mga guwapo o guwapang staff na doriya. And to Jonathan Telmo, may papabinaw dahil sa tara mga taga IMAP Lying In Clinic. Doon na sila free dental cleaning, ugma ni mga ka-Kiss. Diha sa IMAP Calceta Clinic. Yes, ang maong free dental cleaning. So, pwede mo maka-avail ani, palista na mo. Pwede karong adlaw magpalista mo until 5 p.m. diha sa ilang office sa IMAP Calceta Clinic para magpalista mo, priority mo sa katong mga nakalista diha. Yes, and bring your family and loved ones to avail our free healthcare services, mga ka-Kiss. And ang free dental cleaning sa nila ugma, yes, July 12. And pwede mo magdala o PhilHealth number or proper documentation and assist mga kuan, mga PhilHealth ID or PhilHealth number magdamo. And pwede og naamo ana, mga ka-Kiss, para maka-avail mo sa YACA program and sa free dental cleaning sa IMAP Lying In Clinic. And shout out dai sa tara mga ka-Kiss na to diha sa IMAP Lying In Clinic to Ma'am Luz Lupos and to Ma'am Lia Somo to Ma'am Lia Somo Dobila and to Ma'am Hana from Baiso Calape and to Ma'am Tercy and Ma'am Darlene. Salamat kayo sa pagpaminaw. And sa tanang mga staff nato diha sa IMAP Lying In Clinic, may papaminaw niyon tanan. Meet Me Halfway, a requested song going out to all our friends diha karon nga naminaw sa may Dalikyat 24 oras sa Bool Brands. Thank you so much for tuning in to Kiss FM 324, Kiss All Day Requests.

0: Kiss Saturday, all day request.
1: The new Kiss FM 102.3, 3:51 in the afternoon. Kiss all day request, Iris the Virus until 4. Yes, hi day sa tanong mga ka-Kiss na today. Kanaminaw ka ron sa SBR Training Center diya sa Manga, Tagbilaran City. Good morning, good afternoon yun tanan diya. Ito mga listeners, kanaminaw ka ron. And also good afternoon sa tanang mga friends na to niya and staff sa yes and naka-tune in karon sa Kiss FM sa Daliki at 24 oras sa Bool Junction Brands. Salamat kanyo tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM. Maying hapon din sa atong mga drivers nga nabiyahe karong mga oras sa amping kanunay ha. Salamat kayo sa pag-tune in sa Kiss FM. To Neil Francis James Siam Hamila diya sa NF Macro Solution and also ni Bro Kagawad Marlon Dilusa and to Ati Maymay and siyong mga kids diya sa Balot Store sa Manga. Mayang hapon diya Kagawad. Atong Kagawad diya nga buutan o ma-update diya sa Barangay Manga. And also sa tanang mga listeners nato nga naminaw karon. Mayang hapon diya sa tanang taga Lower Mansasa, Tagbiran City, to Omar Inting, to Hannah Morja Inting. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. 3:53 in the afternoon. Up next, Chico Loco for the continuation na to sa Kiss All Day Request until 8 in the evening, mga ka-Kiss. So, si Chico Loco na sad ang musunod. Diri lang sa Kiss FM on a Saturday afternoon weekend. Happy weekend sa tanan. And see you early morning on Sunday diha sa the Smoky Club and Lounge for the party until the morning, until 6 in the morning. Cyrus the Virus will be there, mga ka-Kiss. Thank you so much. Bye-bye time for Cyrus the Virus. Happy weekend.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! O kumusta man, daghang kang talintura karon o bunga gahi kaayo, labad sa ulo, mga takig, tungod sa mga grabing kalintura karon. Hinumduman nato, kumagisgot tawag kalintura, sa atong utok na igitawag diha, thermostat, kanang gitawag hypothalamus. Self-control sa ato ang temperatura sa tong lawas. Generally, ang normal nga temperatura, more or less, naa sa 37 Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. Usahay, mababa gamay. Usahay po, mataas gamay sa 37, 37.2. Tungod kay ang temperatura sa tong lawas, maglahi-lahi na siya. Mataas, mababa, gikan sa 36.1, hantod sa 37.2. Makonsider gihapon na siya as normal body temperature. Tungod kay nagdepende na siya sa tong trabaho, sa tong edad, ahatan na expose, na init. Usahay, ang atuang hypothalamus, kanang nasa itong utok na mo'y tig-kontrolar sa atuang temperatura sa atuang lawas, mupagawas na siya o taas-taas nga temperatura, kanang gitawag nga kalintura or fever. Tungod ni siya sa mga daghag mga rason sama sa viral infection, bacterial infection, pwede po gani sa heat stroke, no? Sobrahan ka o babad po kaayo sa adlaw o tungod ba sa immunization. Hinumduman na to sa panahon magpagawas o init o kalintura ang atong lawas. Usa sa iyang mga ginabuhat ang pagpatay sa mga mikrobyo nga mi-create og infeksyon. Kung dili pagani makaabot og 39 or 39.4 or 39.5, ang uban pag dili pa mo sobra sa 38.9 or basta dili pa maabot sa 39, ayo sa imni og mga over the counter nga mga tambal. Ngano man, para nga kining minor nga kalintura, mutabang ni siya pagpawala, pagpagamay sa mga microbes nga maoy hinungdan sa imuhang balatian. Labi na kung kaya ra paminaw sa lawas, paminaw ang kalintura, dili pa mo cause og discomfort o kira ang imong paminaw. Madadala rag inom og mga suplemento, madadala rag inom og mga juices or mga nilaga or kaon sa mga gulay, prutas, ayaw, imni og tambal. Ang imuhang kalintura, basta wala lang ka mag-alingasa. Basta lampod nga dili pod kaayo sakit ang imong ulo, nga murag mabuak bitaw, wala ka magtakig, ayaw lang yun na siyag imni o mga over-the-counter nga mga tambal. Usa sa mga pamaagi sa pag-treat sa kalintura, maong pag-inom sa limoncito juice. Kada oras, mag-inom o 1/4 glass or tunga sa baso na tubig or init-init ka tubig or isa ka basong tubig nga init-init butangi o isa ka limonsito. Pwede tunga sa limonsito, pwede po isa ka limonsito. Walay asukal, pwede butangag asin gamay kung nagahapdos ang imuhang tiyan sa limonsito. Ang limonsito mga pinangga, nasa'y detoxification agent, makatabang paglimpyo sa imuhang system. Hinumduman nato ng kalintura, in the first place, mao ang pag-attempt, ang pagsulay sa lawas nga iyahang limpyuhan ang mga hugaw sa tong lawas. Kung mag-inom kag limonsito panahon nga naa kay kalintura, mas mapadali sa lawas ang paglimpyo sa hugaw sa atuang sistema. Ang limonsito po mga pinangga, makatabang po siya as natural germicides nga makatabang pagpatay sa mga mikrobyo, ilabi na sa kanang gitawag influenza virus. Ang limonsito po na niya gitawag antihistamines nga makatabang sa pag-ayo sa mga kalintura nga tungod sa kanang gitawag allergies. Hinunduman na ito nga na kalintura tungod kay allergy lang. So ang limonsito or limonsito juice mo fight off sa viral fevers excellently. linggong tayong mga binangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento ng atong gina-recommend din hi mga binangga. This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
7: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobilehin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasal ligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street at bang sa BPSTA o bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
8: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Plus Pharmacy.
9: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan. Calling all Boholano shoppers and fashionistas. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cinderella Original Fashion Shop, the pioneer authentic boutique in Bohol, catering all original branded items strictly from the USA. And from June 15 to July 15, 2026, shop and save up to 75% off. It's the semi-annual sale at Cinderella Original Fashion Shop. We're located at Alex Avenue Building, CPG East Avenue, Mansasa District, Tagbilaran City, near Ace Medical Center. Store opens Mondays to Saturdays from 9 a.m. to 6 p.m. Basta Cinderella, siguradong original. It's the Cinderella Original Fashion Shop semi-annual sale, June 15 to July 15. Happy smart shopping!

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

Chelmery, thank you so much. And to all our kids, they are some like Amelia Holmes. Nga namina right now sa the new Kiss FM. Yes, good afternoon sa inyong tanan. And also good afternoon sa ating mga kikis nga naminaw karon sa mga kamirkaduhan. Mayang hapon sa ating mga kikis diya sa may Kogun Public Market. Ating mga kikis, no? Ating mga friends diya sa may Manga Public Market. Ating mga kikis diya sa may Dao. Og sa mga kamirkaduhan karon sa nagkalaing-laing mga lungsod Rizbohol. Mayang hapon sa inyong tanan. And also mayang hapon sa ating mga kikis karon nga o busy sa ilahang trabaho. Ang uban siguro karon nara silang balay, no, nag-chill. Ang uban siguro busy pang hinlo, kay ting hinlo, ting laba. Labi na sa itong mga estudyante diha, no, nga niuli sa ilahang ilang lugar, ilahang lungsod. Ting laba, ting relax. Kainumdum ko sa akong akong college life sa weekend mo ligid kog antikera. Sahay dadon ako akong labhon noon. Or sahay pod kung dili ka po yan ako nang labhandaan sa boarding house. Nga nang technique sa among mga estudyante, no. If kapuyan mang labadaan, dadon ang mga uniforms balay ato labhan. Mas maayo gutong ko ano. Mas maayo gitong labhandaan before muli. Kaya parang nakabot sa itong balay. Nakabot sa balay, no? Relax lang. Makaspend pagkag time sa imong family, sa imong mga egsuon. Pwede po makalaag. Nice kayo na yung nga, no? Anyways, mga kikis, good afternoon sa itong mga kikis. Once again, viewing us on Facebook. Hello to Erwin Sage. Mayong hapon. Mayong hapon sa itong mga kikis. Nga nas biyahe karon. Mayong hapon diha sa mga atindahan nga naminaw karon. May hapon diha sa may balot store. May hapon to kagawad Marlon Dilusa, to Maymay Dilusa, sa atong mga silingang tindahan diha, no? Paeng, 7-Eleven, Dalikyat Store, anang mga tindahan nga naminaw, labi na sa mga gasoline stations nga naminaw sa The New Kiss FM. And also good afternoon diha sa atong mga idol diha sa may Unitop. Shout out diha sa atong mga idol, sa atong mga kakis, ng mga sales staff, atong mga amigo diha ng mga security guards, atong mga amigo diha ng mga technicians diha sa my Unitop. And also sa akong idol diha, to Marjo. Mayang hapon diha, idol. Mahihapon sa mga customers diha sa my Unitop nga naminaw sa The New Kiss FM 182.3. If you want to request magkikis, open na daw ang linya. Pwede mo motawag or motext sa 0938-8092808 or pwede sad, no, magkikis at 0953-9437414. Alas 4:53. Here's a requested song gikan ni Peter Navea, a song from Leija with Naiila, right here on Kiss All Day Request.

0: Mary, may ganun ka mo itong aoy sa itong class meeting ganina. Nga ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom na ako.
1: Ay, Mary, dito ko sa BWI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay, tao ko nakagawas kay kina naghana na bayad.
1: Waman ko na ako mabantay, eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Hindi ba sig maputlan nun niya ko ba? Haso, lakaayo.
0: Tay pa, Mary, ha? Wade ka makahibaw? Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sagod eh, Mary. Usay, pasabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Mary, mga bangko o establishmento na mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nga, kinsa man kining maong mga payment partners ba, Mary?
0: Ikaw, Mary, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mary, dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran o dawaton nila, Mary, katurang bill ha? Nga pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghaman na ita og kapilian, Mary, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Pagod, Mary, ha? Pwede ka mo bayad o online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa pari sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka o QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mo bayad pinaagi sa mga app sa cellphone. Kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang buhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
1: Pwede ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi. Pwede na tayo bayad.
0: Ito takot ay na. Tinuod na, Mari. Uy, nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. Kung nasa ang papor ng bangko o ang establishmento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Gisigyan ba na ilang palik-palik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang servisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

0: The new Kiss FM 102.3. It is now 5:19 in the afternoon. This is Kiss Older Requests together with your on-air amigo Chico Loco. And if you want to share your favorite song, Mga Kiss, you can call me at 0938-809-2808 for your request and your shout-out diha, Mga Kiss. And right now we do have a caller on the line, the new Kiss FM. Hello?
1: Hello.
0: Hello, hey. Hi, maayong hapon, good afternoon. What's your name?
1: Lito Niluwag, DJ.
0: Alright, Lito, you're calling us from where?
1: I'm calling in San Isidro, Tagbilaran.
0: Alright, kumusta ang kahaponon diha, Sir Lito, diha sa may San Isidro?
1: Okay ra. Relax-relax na minaw sa Kiss FM.
0: Makarelax gina itong mga music, no, Sir Lito? Ni mga love songs, ni mga...
1: Makalingaw, ya.
0: Mga request sa itong mga kikis, itong mga amigos, sad, no, mga love songs. Anyway, bisan unsa pa nang song mga kikis, no, Sir Lito? Bisan unsa pa nang song, we play that for you good on Kiss All Day Request. Kisa may kaoban ni mo diya karon, Sir Lito, na minaw sa Kiss FM?
1: Congrats si Ile. Carbon taga Cortez. Yung usab sa mga bumat pamilya diya sa may Buoy District. Pinanguluhan ni Manny D. Yung usab sa iyong misis nga si Sister Minda. Huwag sa tala na sa iyong mga anak.
0: Alright.
1: Ako ang great usab ang mga beautiful DJ sa DRDSM. Kinaunahan na ni si DJ Sean, by the way. Si DJ Haley, Sixth Sunday ang umusap kay DJ Sandel, Dagarisa, Outboard.
0: Alright. Kinsa mo na si General?
1: O na si DJ Migot Chico Loco.
0: Nahibawaan na yun noon. Alright. Mura tayo mo hang kanang gusto i-greet.
1: Katura lang ang i-greet ako na DJ Migot Chico Loco.
0: Alright. Sige, Sir Lito, sa may mo ang request karong nga po na?
1: Akong request, naguluhan na yung Happy by Michael Jackson.
0: Alright. I'm sure nga happy gitka karong nga po na, Sir Lito, no? Okay, mong gini mong request, Happy. So, happy all day, happy every day.
1: Oh.
0: Sabi sa pag na atay nagian nga mga sana mga kasinatian. So kunang be happy lang gihapon kay bisan pag night time nga ma-down ta pero maabot magid ang time nga ma-up ta, ma-happy ta.
1: Oh.
0: Right. So Lino. Nga gina murag ligid ba sahay natas babaw sahay tinas natas ubos, that's life.
1: Dili na to iphone DJ Migot Chico Loco kung kapila ta nadagma. Mao ya iphone kung kapila ta nibakod gikan sa nadagma.
0: Mo rin importante no, dapat kung madagma ta mubakod gyud ta.
1: Mao.
0: All right, sige Sir Lito, daghan kayong salamat ha. Before you go, what's your favorite radio show diha sa may San Isidro Tagbilaran City?
1: Kiss Oldie Request.
0: And unsa po nito yung mga request, Sir Lito?
1: Happy by Michael Jackson.

0: I am listening to Kiss All Day Request.
1: Kiss All Day Request right here on the new Kiss FM 102.3. That's 5:26 in the afternoon. Today is July 11, 2026, and we'd like to say happy birthday to all our Kikis who are celebrating their birthday today. If you want to share your favorite song, mga Kikis, tawagin ko ninyo 0938-809-2808. And right now, we do have a caller on the line, the new Kiss FM. Hello?
2: Hello.
1: Hi. Hello. Good afternoon. What's your name?
2: Chiclets.
1: All right, Chiclets, you're calling us from where?
2: Tinago daw. All
1: right. Kumusta to ang mga kikis diha sa may Tinago karong hapuna, Chiclets?
2: Okay ra.
1: Sa mga si Chiclets, murag bag-ong mata ba ni?
2: Yes, karong pagyo.
1: Au, kanindot
2: sa... Pagbina, dodo ang tatir.
1: Hoy. Murag nindot ang kahapunon o ang pagmata ni Chiclets karon. Kasi kao ba ni muda karon naminaw sa The New Kiss FM, Chiclets?
2: Ako, raare ba? Natayong tong barkada, no? Kaya magkuro na po meron.
1: Oh, okay. Sige, magtapok na sad mo si imong barkada. I-shoutout ato yung mga barkada ni mo. Kisa na sila?
2: Shoutout ko mga barkada diya sa Patayman, sa si Ibo. Ano ba naminaw diya? Kapatap Nation.
1: Alright, many to mention.
2: Okuan di ay kasi si Gapo Amigo aka Echeng.
1: Alright, sige. Right, Chiclets, ang samay mo ang request karong hapuna. Kaya ito nang i-play karong
2: dahil. Tawag mo by Rockstar.
1: Arla, kagilok ano yung song request, Chiclets. Para asa mo
2: para ni Ching Lina.
1: Ha? Para ni?
2: Kaya yung pagkayag sa orin, yung malapakuan pa sa inyo.
1: Hoy! Gilok ba nasig pangayag sorry pero wala niyo pa sa ilo ang ano man bugat iyang sala
2: gamay makaulit
1: makaulit sige na pa sa ilo ala good na basta
2: sincere lang
1: patriling ka basta sincere lang yun mangayag pa sa ilo ang tao ito pa sa iloon basta makita na to nga nagmahay na nagmahay bitaw siya deserve po hatagan sa atong pasaylo gilok gilok Chiclets gilok. Right, Chiclets. Unsa pwede mong request katong i-search direct na ba ni dire? Sa tuyo mong request gani? Atong i-search direct.
2: Patawarin mo by Rockstar.
1: Patawarin mo by Rockstar. Alright, Chiclets, before you go, what's your favorite radio show diya sa may Tinago Dawis, Bohol?
2: Each day, all request.
1: Thank you.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: Sukad pa sa una, kabanuto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: JJ's Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ's Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ's Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.

The new Kiss FM 102.3, it is now 6:13. There you have it, a song requested by Charity May Espejo. Song from Baby Dolls with Ooh La La Baby. I'm sure kung nag-ginding-ginding gin si Charity karon, nagsayo-sayo, nag-i-i-i-i gin si Charity karon ba? Sa mga nag-i-i-i-i di ha? Ki-ay si, ano, si Charity karon na. Oh, grabing ki-ay niya ba? Nag-TikTok si Charity May Espejo. Alright, happy listening sa ating mga kikis nga naminaw karon. Labi na diya sa may poblasyon, Panglao. Sa mga LGUC Ambulance Medics and Rescuer headed by Ray Hala. Ray Hala Andoy, Robert Arbotante, to Richard Punay and Jigger Arbotante, and also to Honorable Mayor Boy Arkay. And mo request ng song DJ nga Wally Blues Instrumental Music. At ito ang paningkamutan, no? Atong pangitaon diri sa ito ang playlist if naabon ni siya. Makita na to ni ato ning i-play diri sa The New Kiss FM. Alright, thank you so much dyan sa may poblasyon na Panglao. And also happy listening diha sa my Copenhagen, Denmark, to Carlo Knops. Alright, hello diha to Carlo. And shout out to Joy Angeli Ruben and Joy Angelo Ruben diha sa my Kankata, Corelia. It's coming from Doors, Caluyong. And also maayong pagpaminaw diha sa may diha ni Dulabay family. Request kog song said I love you but I lie from Raymond Criseno. Maayong pagpaminaw diha. Also maayong pagpaminaw once again to Nita Valderosa, and hello sa mga taga Antequera naminaw karon sa tuwang programang Kiss All Day Request from Nita. Hello Ma'am Nita Valderosa diha sa may Canada, maayong pagpaminaw. And also sa ating mga kikisad nga naminaw diha sa may Ubuhan Antequera, sa mga Barasi and Nagalise family nga naminaw diha sa may Purok Dos, Ubuhan Antequera. 15 after 6 o'clock, and another requested song gikan ni RJ. Song from Demi Lovato with Give Your Heart a Break, right here on Kiss All Day Request.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lor kay presko ah. Kang ima dela rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hi! Baling malasa, oy!
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Sabi po ko'y banknet ATM card, withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
1: O siya nya.
0: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintin lang ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napoli. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napoli in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Usa ka makabuhay day.
5: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Mrs. Virginia Romano, 71
2: years old.
1: Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

apoy. Tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritero. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
1: Naulian na ka ma?
0: Wa pa.
1: Naulian na ka ma?
0: Wa pa.
1: Naulian na ka ma?
0: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
6: Kung naaisipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka ma?
0: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon na zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
13: And discarding bisdak, ana.
14: Rexino Forte.
13: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
14: Rexino Forte.
13: Napay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
14: Rexino Forte.
13: Maunang ang discarding ako. Discarding wisdak nato.
14: Rexino Forte.
15: Mas paspas ba na sa upat?
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang handa.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana mga bisita?
18: Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangkamo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Unsa ang ambisyon nimo?
26: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.
27: Iba

Hola! Yes, this is your favorite DJ! Sa sa isa kabantangan nga magtikaw-tikaw, magtugaw-tugaw, o magkaraw-karaw! At DJ Kamaragbaji here on the new KIZFM 102.3 Bohol!

0: Behind us right away.
1: Oh, grabe lang ang bukini. Bunod dahil kisi-kisi. Ika hayang utang.
0: Oh, niya. Behind us right away.

0: Kana.
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
0: Ala, maternity na po! Hindi mo, ubus niya itong dakong kahoy, dito matangkaan ng kaloong, na maternity niya ay.
1: Maternity si Mantigol. Sila na mo ay, imo mga paligihag kubre. Nga, daghan na mag-maternity ron. Imo pag yung paan ko, des kasapaan. Tignan. Daghan na mag-maternity. Maternity na, God.
0: Nala, sige. Mitabon ni Adko ang kangitni.
1: Oh. And it was covered by the darkness.
0: Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because very foggy.
0: Hey. Helicopter na po rin. Kakitawa ng mga tao. Very foggy, helicopter. Ang bitabo niya ito. Ang ngiti. Gidaguman lang niya. Helicopter na yan.
1: Gidaguman man ka ha. Unya, foggy, di magadunggo ang helicopter.
0: Sige.

0: sa to. Taas man.
1: Kasi ka maminaw. Bangunan. Unya kalit ni hila ka. Ang buklano na unsa ba. Nagtahap ka sa akong gugma. O sige.
0: Ah. Din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Hindi ba sila? Tuhu-i-u akong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Oh, sige. Okay. Pag-utlan ka ng kinabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Hey, okay.

0: Grabe na English na. Ako English is abutable these people. Huwag mo inibisan. Mauro ko to.
1: Uy, mas maipag-uuban na kagkanta na ko. Jewit na lang ta. Ay nalag appeal yag. Translate. Jewit na lang ta. Sige.
0: Jewit na?
1: Oo. Us muna ta.
0: Sige.
2: Tuhuyo akong pinili. Bakit lang kami pinabuhi? Isa't punag

0: ayaw kalimot pag ibot niya ng itong mga sabot. Uy, hala. Hala, talagong ka, ana. Ano yung gibunoan yan?
1: Talagong. Sorobay ka po, ha?
0: Uy, hindi ba itong imang hurdin? Sa ibabaw, imang lubot, ha? Ibot kalimot pag ibot. Ay, anong itong mga sagbot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag ko lambot nga na.
0: Kaya imo na, we.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba mo to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, boom,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stand in your confidence. We see sisters. Gandang, ikaw na ikaw. Let's be louder. Let me hear you say, come together. This is

0: Step into your Myra era.
1: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
2: Kasagaran, ingon sa uban, nasa barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay pres ko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The time right here at the UNESCO Declared Global Geopark Island is 7:05. Hola! Yes, this is still your favorite DJ. At yung mga nagbaji sa iyo sa buntag mga madi mga padi here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.